0: ate ɔse ade onyame ne wo wo na wadi owu so kunim
1: asama
0: do sa fonsa tete bota nyame ne wo

0: PFM 98.9.
1: Ano pay obi mpae bo ne yewrade tie me mo bro soon. Na e wiem atumfuo atume ho ahia
0: 98.9.
1: Adia eba bechi papa ye ni muasem nte urade kura ye wate. Urade mo wabambo endorse wo ye so urade ma won saso me ntimi dinkunim obi humpa ebo ni ye. Ano pa me ni DJ Wuli ene wo studio saha. Obi ko hospital ene ano pa ye oba bi ko akowo. Ne mpa ebo nyina ne se urade ti mi mobro hunu. Me koni edi kan me hwere ye me koni atusu me yenu me hwere ye awurade ebra mi koyi awurade ma wadom endorse ma me oba bi a wanyinsan wesi ose awurade afa mi nyinsan krampa na misuro esane se wa hwere ne ma for miscarriages oba bi a wutie mi a wote se ne anopa me mpa bo ne se awurade abanbo awurade tumi ane awurade ani onyame nto wo so. Father, we thank you this morning. Anopa ye shira wudini kamfu wudini tuntunu wudini ya frafra wanopa yi sedi ye nyankonton frafra insu anopa hima damberima ma onsa sumaye ma yedinkunim ma yatamfu enshishiasi let our God.